0: You are tuned to iday.me.
1: Orore. Eyin na ti gbo. Bawo la se fe yan ojo ro to wa le. Hello e kale o. Hello e kale o.
2: E kale o baba.
1: E kale sa oruko yin ati bi te tin pe mi.
2: Oruko e mi ni Evangelist Michael. Ati wo yo okiti Jesus.
1: Lati bo sa.
2: Lati ilu Joju.
1: Lati ilu Joju. Ki la le fi da si oro to wa nle yi sa e ba mi fogbon agbagbe. Bawo la se le da si. Ami ashe dumari. Ami ashe dumari.
2: I'm not sure.
1: Hello, Ekale.
3: Hello, Ekale.
1: Ekale, sir. Oruko yin ati bi te tin pe mi.
3: O pe Jola oruko mi lati Awowo.
1: Lati ilu Awowo.
3: Ekale.
1: Ekale, sir. E ba mi dasi oro to wa nle yi. Ba la se le se.
3: Jola oruko mi lati Awowo.
1: Mo gbon yin bawo e ba mi dasi, e ba mi dasi. Eba mi gbe oro yi yewo dada eba mi ko date e ni le o
4: from mp3 plus
1: ohun ta tara wole yi because hey mo pe je ki gbogbo eyin te nlanfani lati gbo mi lale oni ni kan ni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM lori eto lori papa ife pelu emi omo yin ololufe yin Samuel owoye mi fele fele laye fele ni gbogbo eniyan mo bi si emi ko Olorun bo oke lo nfun mi se ni gbogbo igba oro to wa nle yi mo appreciate be se nba mi dasi lotun dasi lose sugbon yi ti to ba gbo alo di dodo ko gbo abo ati jo wa bere baye oju opun yen o ti mi ti pade o 081-261-35-740 081-261-35-740 mo ma mu ohun yen wa le kan se fun awon eniyan ti won ba wa laarin agbede meji ti won mo ohun ta nso fun awon eyan ti oro wa oye fun awon eyan ti won si yure wo pe ki lo de tawon eyan se npe sori eto lori papa ife kini won da si gan ma mu wa le kan se tin ba mu wa ohun teyin na ba ri se e je ka jogbo
5: oko mi kini ni arin orun ni ojo kan oni kin jo kin dari jun.

ti se mi o do bale gugu aye ni lele o flat o depression ni shekini o depression ni wa ikun mu ipe jo kin dari jun o n ti se mi o n ti se le dami ni ki lo se okunrin to je ipe ta ba so ipe okunrin le yan oko ni oko mi okunrin teyan fin toro oko ni kini reason ti mo se so roro bayi ati mi atodun ti mo ti fe oko mi mi o lack anything ati mi atawon omo wa o si nkokan to fi je wa niya owo ni ife ni ko si nkan na oko mi deri mi o ka pe o se nkan burukuri ni pe boya o receive calls ti o make sense abi o hide the phone mo mo password oko mi mo ma wonu phone oko mi nigba to ba wo mi then tori pe ko ti erin erin so ko mi ri any reason lati so pe mo fe wonu phone oko mi after ba yin kin ba won se nkan abi phone e ring a pe kin gbe boyo busy pe kin gbe kin bire e to understand sugbon jo ta wa so yi lo rojo yi mo wa wo pe ki lo se fun mi o se mi ki lo se lo ti se mi o ni afi kin sa dari jun ipe tin ba ti so pe mo da mo ni okay ko si nkan ki nkan to wo ko le je fo ya dide mo dari ji e mo dari ki lati okan mi o ni kin pe olorun o gbe bible le mi lowo mo pa bible lowo e mo ni mo dari ji ni nkan ki nkan to wo ko le se nigba ti oko mi ma soro o ni gbogbo ibi ti oun jade lo ipe won so fun wi pe oun ni omo nita ko n de gbudo gba omo yen wole ah lona wo bi si bawo nigba wo se ka to pade ni abi after gba ta pade o ni lati bi odun meji ni oun tin la ala kan ipe ala yen bakan na ni ala yen se ma n wa lala le lati bi odun meji lalale eyi lo mu ko n jade to awon ni mimo lo na wa so fun yi pe eje un kan wa nita afi to n ba gba wole ipe to mu ba gba wole gbogbo nkan a daru fun ile won a daru ona won a daru pe o ma padanu nkan to po gan wa wo pe kini mo fe se okay bawo ni won se fe ba ibo le rin si bawo la se fe se ba la se fe ri omo o wa je ko ye mi pe looto looto ni nkan bi odun meta seyin oun pade omo birin kan nigba ti oun lo si ilu kan ta won ti lo se ise kan lodun yen oun pade omo birin yin ipe ko ma paro oun lajosepo pelu omo birin ipe lẹyin igba yen ojo marun lo lo nibe yen oni lẹyin igba yen awon o derira mo sugbon omobirin e pada pe ohun pe ohun loyun fun ohun ipe iberu ati pe ohun o ni mai lati so pe ohun fe bimo mi sita lo nse ni ki omobirin lo yo oyun yen bo n de so fun ohun de fun lowo npe ko lo yo lẹyin igba yen ko de ma pe ohun mo ipo ohun niyawo ohun lawon omo ohun o fe ni anything lati se pelu e mo oni after gba yen o try lati pe ohun bi e melo kan sugbon ohun o gbe ohun block e danu lati gba yen lawon o ti rira mo ah hey olorun kini mo fe se awon omo mi a wa lo ba kan mo de man so pe tori ka to di pe a fera wa ka to ma bimo ni mo so pe tin ba bimo fun e awon omo mi o gbudo ni oba kan emi na o de gbudo ba ni waju mi de gbudo ni leyin o de seleri fun mi pe ko ni ri be oun lo sele won ni ti o ba gba omo to wa ni ta wole gbogbo nkan a daru se mo mo nkan to le sele ejo kini mo le se ni ru situation bayi se kin gba omo wole ni abi ah ko ye mi e la mi e gba mi ni moran

0: Hello, Ekaleo. Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Ekalema, oruko yin ati bi 30. Oluwa lo nto, oruko yin ati bi 30 npe mi.
1: Ati Damola lo nto lati camp.
0: Lati camp. Oh yeah. Eba mi dasi ma
1: bi eni ye se describe oko e ni fi ara won de oko den lala e bi yawo gbo e je ka wo oro yen dada o
0: okay
1: ko ma je npe buya oko ti oko fe fe yawo mi o n wa ona to ma fi fe yawo mi le o ko ba gba omo yen nti ya omo yen ma wa omo yen oko ati uma yen a si jo ma rira ti lo fun alasoran ti pe afa eyo kan to ti fun ba wole yi emi o tun ni gun emi o tun emi o tun ni wa bo se describe relationship pelu oko won yen ni o ro npe o je eni ti e pe o ma lala lori bed for 2 consecutive weeks ti o de won lala be lo di be lo ile de won de ti bi pe on jo iyawo mo pe oko lala iru ife wo lo wa won laarin won ibawo ni iru oko wo gangan le ni eje
0: okay
1: ni oju wo ye ti se ni bi mi se wo ko wo daada emi o le so pe kan ma gbo mo but kan tun wo nkan to wa leyin omo gbigba
0: Okay. Okay, sir. Oh, yeah, mima. So, oh, yeah, mima.
1: Aside from Bubu, yeah, that would, okay, so I'm going to shift. Wa to ko gbe Quran abi Bible o ko gbe
0: mm
1: pe ko kokko bura pe ko da ohun dariji afori apply ti gbon nkan to o tun je ko fun awon obirin nkan to ba ma gba o ni ko gba kokko so nkan to se kin to so fun pe wo Quran ada abi eni so go abi eni se
0: kokko so na
1: nkan to fe kin bura to fe kin bura si
0: kokko so
1: fun mi ke yan ma cause eje ile force ni gan ni waju Olorun force eje ni force mi mo ba se ma so kini yen ni Yoruba pe eje ofo eje ti ko fe
0: lori awon lasan
1: mule ni ori ahan ni no matter what o ba gbe Bible ti be o ba fast pe woman yen o ti mo nkan to sele ko to ma so pe un dariji o so pe woman yen ni fe okunrin yen nkan to de ti wa sele for the past 2-3 years so nile ese gbe lenu so and you are a loving husband bi yawo won se he describe o gbe ro o gba ero
0: e se modupe ma Orore e tu wo bi ta won na tu gbe gba a fi ogbon ologbon sogbon ki nje ki a pe agba ni were ohun to ko waju selomi eyin lo ko selomi ohun ta ba ti jowo gigun ringun 081-261-35-740 081-261-35-740 Hello, Ekaleo.
2: Hello, Sao.
0: Ekale, ma.
2: Ekale, Sao.
0: Yes, ma. Olu konyi ati bi 13 pe mi.
2: Lati gudugba ni.
0: Lati gudugba. Oh, ya.
2: Eni.
0: Eba mi dasi oro to wa nle yi.
2: Dari oro to wa nle yen. Iru e ti sele se ni ti mi temi iri o.
0: Ba o le se wa se.
2: Se omo yen agbadlo agbabo. O wa so pe sese ni. Ologun ni apayan ni. Omo e se wo fun mi gbeyin ni. O na gbara o. Ko ti o bo ti ko ri to ba wa nbe. Iya gan ti nbo o. Nkan to ba de ko omo lomo ma se fun iyale. A je bo se je o.
0: E se mo dupe. E se mo dupe. 081-261-35-740 740 lori eto lori papa ife nikan Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM pelu emi omo yin ololufe yin Samuel Oyemi fele fele laye fele ni gbogbo eyan mo mi si emi ko Olorun bo oke lo fun mi se ni gbogbo igba. Hello e kale o. Hello.
3: Hello.
0: E ba mi yi ero radio yin sile mo ngbora mi pada.
3: Ekalesa.
0: Eba mi yi radio yin sile mo ngbora mi pada ma.
3: Ekalesa.
0: Ekale ma oruko yin ati bi te. Oluwa lo nto.
3: Oluwa keni nu so lati Gasland.
0: Okay.
3: Amo oju wo le temi fi wo oro yin ni pe se ri alukawa ni eru Olorun ni. O si nkan ti o le sele ti o se ri yen ti mi ba wo bi pe je mi ni dariji ko ma gba omo yen because to ba gba omo yen ogun omo yen ma pada je fun ko ni an do omo yen fun iye ki e ma to to ba wa nu kadara opo yen to ma fe yawo meji meta o ma fe kadara lawo anu mo e da ku ni ta fe kadara laye yi ko ka gba fo Olorun o de ni sin mi ko ni an do omo fe Olorun ko lo ma to kuma de ki ye da arin won atoko eru tori bi ton se lo ruya omo eso to lo nfun won kuma de ki gbe yawo won daru oju temi fi wo temi ni ile wa o ni daru
0: fa mi ase dumaro ese popo ese popo.

0: Ololufe Ferromi. 081-261-35-740. Hello, Ekale.
1: No,
0: Ekale ma, oruko yin ati bi te tin pe mi. Yes, ma. Lati bo ma. Okay. Ki loruko yin?
1: Ajoke.
0: O ye ba mi da si oro to wa nle yi ma.
1: Gbogbo to wa le ni afisuru ni.
0: Afisuru.
1: Omo yen na ta ka ba ni keni yen ni. O le jojo waju ne, o jomo to da. Olorun abo to le won.
0: Ami.
1: Ina dura ni ko wa.
0: Ada.
1: So ta ba fe gbomo yen ni ti omo yen ba wole. Ti omo yen keni, o mo bo se ko rojo. Taba wo be ni to di pase, to ba la je ni to le pase. Gbogbo e wa lowo Olorun.
0: O wa lowo Olorun.
1: Olorun abo yanju, Olorun abo to.
0: Ami, ese. Ese mo dupe. Ololufe Ferromi la shetan. Ah. Eti to ba gbo Olorun. O di dandan ko gbo abo lori oro yi. O so de bi wipe mo se ise iwadi de bi kan ati ose to koja lo ye ka ti bere oro ye to nitori ise iwadi a kodo mo awon nkan kan wa sori afefe ka ma se mo bi to tin bo ka ma mo bi to de duro ka ma le so bi to nlo ibi ti oro de duro yi kini won na la koja kila awon nkan to fe koja emi re ninu rin ajo ife yen o de lawon soke ko soro je ki e da kan ko bu mo ninu mi ogbon re tori e ni mo se ma yin so di mo don't stay silent speak out ma je ko de gungun e mi re ko to soro opo eniyan lo ngbon mi lale oni to je wipo lohun to nbo ma bi aso ti o le ni ba so iru fe da bi ti wa eto yi ni lo le ba so mo ma nso di mimo fun awon eyan ti won ma lanfani lati ma ba mi soro latari eto yi bi pe to ba nba mi soro tokun e ba n dun gbe ma pe mi mo a je wipe okun e o true si mi ni e o se beru you are not secured bo to ba free pelu mi a je wipe Olorun a fun wa se ni o le ma je mi nikan o ri be fun awon eda mi na to ba je pe mo ba yan soro te okun o bale o o wa secure pelu be eni to nba soro sora fun irufe eni be ibon to ba nba yan soro tokun e bale tori eni yi gege bi eni keji be tori gege bi ore tori gege bi ojulumo tori gege bi eni to le fi oro lo ni gbogbo igba stick to that person o wa ro gbogbo eyin ti lanfani lati gbo mi lale oni kini won na la koja e je ngbo teni yan elo e kale.
2: Hello.
0: Ekalesa. Oruko yin ati bi te tin pe mi.
2: Ayola Ajibade lati wa simi.
0: Lati wa simi. Oya. E ba mi da si oro to wa
2: ni. Oro ye o ni agbara. Olorun a da si.
0: Ami.
2: Seri court way the time so ye. O se pataki laarin okunrin ati obinrin. In the sense we say o si ti o sele ninu aye yi mo wa sele pe won se court wedding o ti obirin ya si ni pe ko ma gba omo ye dani to ba gba omo ye dani iye omo pada wa iye omo to de ma pada wa won mo ru iwa o ma wu iya ti obirin ye ti je ati oko ti o fi korojo o gba doju obirin seju kan lati tuka and come send from sir
0: mo wa pelu yin sir mo wa pelu yin
2: baba kan ku ni iya kan ku ni kola nigba to ku ipe 40 days eh baba ti pelu mi sile eh ti an gbe sile ye o da leru o da touch mu o doto mu so obirin sin ya kan mu digi ti a mu sigi o lo si kan o sun obirin o loyun me lo to ba je court wedding ni lati to ye ba ni ni ye loni so o bi na o bi ari ko mo te fa fe loko e lo si court wedding
0: okay
2: kun ni to kale
0: okay
2: lo wa na wa lo
0: a mi se mo dupe La scola. Hello, Ekale. Hello.
3: Hello.
0: Ekale. Ni papa pa.
3: Ni sasele.
0: Baba mo kiyin.
3: Ekale lati lati phone mo ti toro.
0: Lati fo. O ya ni papa pa iba mi da si oro yin.
3: Eh mo fe da si tocho yin ni pe ti. Ya se ri o de ri gogo. Eh eh o ba ko ko ko to awon ni mo lo.
0: Okay.
3: Why did you do it?

soro emi ti teti gbo gbo ohun ti onikalukun yin so lale oni sugbe tu darapo mo mi lose to nbo lori eto lori papa ife ni kan Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Eti to ba gbo a lo di dodo ko gbo abo nitori oro to wa le yo feju keke ju ba wa gan se nwo lo mi ni so ko ja be o fe ba mi soro leyin to kan tabi keji ti won na la koja 081 35 18 81 16 081 35 18 81 16 loju opo to dodo temi gangan fura lara mi iwon woko iwon waya mo ni awon obirin range 40 to 50 mo de ni awon okunrin ti won wa aya from 35 to 50. You were bring to ba serious for relationship je ka soro leyin to. You work on no to ba serious for relationship. O se ton lati mo oro aye re lokukudun. Je ka soro leyin to 081 35 18 81 16 081 35 18 81 16. E ma gbagbe pe lola. Ba yi se gba. Lati agun merin lati bere ito yen ibi ta o ti ma lanfani lati gba alejo a ma sofin iyabo opa sojo ola ni samisi yen ayajo ominira orilede Nigeria eto na ri o ma gbinoya lati agun merin e pade oga wa muibi ati MGP Maswell Nwajiko ibi ti won ti jo ma fi oro ju mi to roro pa lalejo wa iyabo oba sojo ola ni e ma miss e ni koni igi Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Bakan na e fe lanfani lati darapo mo wa loju opo ayelujara wa Eagle 7 Sport Radio Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Eagle 7 Sport Radio Langella Pabe. Afara temi tu se loni o o ton lo ki se fun ti ku ki se fun ti arun mi o ni lanfani lati gbe ipe kankan mo ani ojo mejo same time same station ni ke lanfani lati darapo mo mi fun itese waju oro yi ni gbogbo yin te pe wole mo dupe lowo yin ajo sewo ni baje won ni tori yin pe mi won ni tori mi na pe yin la soba mi alawura bi ote lu nje lu npe yo ko se ni ti oloruko ti e afin temi o nilo idanimo loja yin wa mo po doja ni emi ti yin toto somewhere owo ye mi fele fele laye fele ni gbogbo eniyan mo mi se emi ko olorun ba oke lo n fun mi se ni gbogbo igba e be darapo mo mi loju opo ayelujara mi loloko ojokan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, somewhere owo ye mi ffl somewhere owo ye mi ffl e fe ba mi soro leyin to 081 35 18 81 16 081 35 18 81 16. Taya oko ife yin ko ni yo lori ere o asoba mi alawura bi awola o ma se nkan o ikan mi se wa o isi dojo mejo 081 35 18 81 16 ere o orun ayo lawsun.